sai su kolak tai goshe ga arta maksu gole tai goshe taman su koi sai taman agen sai taman baga su ne baga runne ta bitu ta braini tari gi to engara wa ta te sab kenji tabil bu shi koi ngak tipte maglo wonne bu du ni che so me

0: tiendo nebo letetab kugo ole teta nebo ukta ole anyin bendo nebo teta nebo kipkaa ole kotamne chego yes
1: ingile ngiyoki ngeke kapsa bwana Bruce mati ngongeringen chego ngepcheche kapsa lagu ngitutikin kule ingete yamdel yato
0: yes
1: yamdel yana nagdubdubjonare urit kule sikinem ko ingile tel yana ato kiputun kipnyeno neha lazima itare lana kaputun benda kitikin ko benyato bwana Bruce kimake ame kelugui Yinda evine ginda kuna kwa gabi jo ame mira
0: si amgo sika
1: bebe jo me ye kibas kema ngu bigiji ginda usi suse ilo vita ye ngole ago susu kimnyet ko gija me kuna ta mai mai ngeti na mai mande ye baisho agi me kasi jine negre ngamba nan ananga ngam nyon itu tu ta ta ta liat penda ki tiki nete Aquí sus guiñas causan su público, muy betuga. Un guiñas linda con gaben, un gile, como voy a ir, te metas en un grupo, no te la guiñas aquí, veiro, vamos a un grupo en tigrita, que viene por todo. Mumana, magasar objeto. Vamos a tener un baran bruce, ni gato pica, que no, ah, ok, no, so quien que sustel ya, si lo voy a mi nieto, poch. Aunque, ya más en el grupo, ahora las meditar que nieto, cara. Ani je betu je mere lakwe ke sai sai yawe gele parago gele nyami si
0: gele
1: jinam abba me jebe jebe ni le ngora ma teliat kenya ma bodi tu mi tiji nengen ko job teliat bana bruce ko u boy shi kale
0: ni bata ni mendi yo ko chabe ko roi gine ni gi boy ni gi ba fatas ki gure ne
1: ko man gi ko nyo hotel ni gi ko nyo hotel no na ko busy out ni ko so man ni
0: ne no tam ke ba ga sa ke le ji ke wi re ma gi ta ga
1: gele gure bam bamba gele gure bamba na gure and theft
0: no ma bamba mi ga ina ne ge
1: ne na jam ski ko le ko job ta la gi
0: mi ga ina ne gure kamba no mi ten fatas
1: so ko ligo tab tak na boy betushuk banam pusa ko grip to biga go tak na asu gori bak porbe kwa ogi magito
0: yes
1: ningo tab jita ka besa kapsa ko ungi na man jita ile nga ngamang man ure na bagabji
0: la ni gele ki ko ituk cha chang tinget ki gen ko gi cha metuk cha natural na sa balot ko ingwe go une ki mo ge bi teran ge bi teran ge rute tu garan gi gore ki gen ko gi tabiye tu go no tak ki ma go tinye ge
1: ma ga sa go kile nga ga jarta nginda inda jego inda
0: Yes.
1: Mage jebe mago betu shi jada ji jebe. Ma moye na gi ko nam satuka.
0: Yes.
1: Yi ko mago nbe shi keja. Agi ko jangai tu jada ji ko sta ka sa jada jogoro men. Lagi ni ko ko te be bana bruce ko ma kyo ji tuke wal te lifestyle na ba mi shit kora. Si ibu ngo santu ke jang ke mara ko tin dong ale gap sumu ni. Yiru mo ngi ko ban myan mi jogoro men ka sa jago ko goro mi ka sa ngi mi ku ngan da ba kansa. Kui gorit ku chat jeng manen jugu jigem ngangu na jaba bibite tab tu ku kejang aku ndami tu we sabara bana brus ke jop kora mi tu gora naturally ngoli mbago kwat mi gora kebaga
0: yes thank you shaka namu chaka bata taka no makti sab chaka bata ilo studio insight ta mana gwenk sisi ge wegen active chat not on about message lani mage wege tinge takte chiro bo message ko miten rabisha giro uche mite so ko chebo shopping 16000 Aga ogere na bisha chuko giko chichi ne giko chutso ko kila ago tumga go nyoru gi
1: ne tumu go nyoru ge kabisa
0: agere mama agenge ni tinget ne mite kabisa mite linda mite no mi system mi sister agi go chutso soko kabisa go chutso ko kigure Lilian yegon Lilian yegon ogere gi chutso ko tinget sabare ishek 1167
1: yes
0: ago tumga go nyoru
1: tumu go sinje ge kabisa
0: ago tumgo beti ga mangu ne kimacha mama ne Lilian ni chutso ka agine ago til gito tiga tita genge
1: agira go nitike cheka de janga kabisa bana Bruce na ile nita go ato mage at kabisa go nete subuhi
0: yes
1: nita go nitike cheka de janga to mesisko beti siki ago tagina na fasi beti tabrani
0: agi til tiga tita genge matige tio enge
1: tigi tit kwa genge kitu manege
0: matige tio somok star 274 hash
1: to
0: sika cheka ta champion tinge
1: tiga cheka de mitogo 61
0: agi la patano ni gere le gasir gele shopping 16000
1: yes kagisir le watagele shopping nyo
0: rabisha ke yoru go 16000
1: agi nyoru message
0: agi wa shek weru tap 20 at 30 shilling
1: yes message nindo bana bruce ko na congratulation
0: yes
1: ago sub na tana ba mpesa immediately
0: chechu tu direct mpesa nengu
1: so ya gero message ba congratulation iye I kan gitunga message na tana ba mpesa matara go dai ga yata ke nga bana bruce
0: star 274 hash chutu soko
1: lakini jita mitajita nyoru rabisha ke bonus bana bruce bonus ko muji nyoru selingi shek 1000 o muji nyoru 500 shillings muji nyoru agotako 40 shillings konotok kakilechin taichutu soko itestai itil tikitit ngiyap kora kichutu soko kinyoru inyoru bonus iweke soko kora itil tikitit amu kakere chito nekure eng yes kakere chito nekure Beatrice Chemngeno agere ketil tikitit lakini kenyoru bonus manyoru 16,000 agere kakikonin 822 shillings so weke soko Beatrice chiljigei tokochamun computer itiweke soko lakini chito nitomiyoru bonus ake til tikitit agenge kumetiketchi nebo aeng
0: Yes, I Capriel, I Capriel, Capriel Kemei. Capriel Kemei, Catalina Titagonor Chige bonus for 141 shilling.
1: Yes.
0: Agere Anthony, Catilbo, Tigatit Conorabishek, 236, Chotago bonus. Ago Agere Chito, you know, your bonus, Chigatas, I got your 1200, Kiguren, Kiguren, Weldon Kitur. You do so, Cotilica did go give a star 274 ash.
1: Yes, star 274 ash. Yes, Jen Chelangatim. Congratulations, Jen. Congratulations, Jen. I get a little Jennifer Routich. Number 0713 go back to 342 mission. Imagine Jennifer, congratulations. But you talk about a little ticket to Jagan Gagan, Gunata Bana Bruce. Me, Tibi can you ruin your bonus? I need you to your bonus. So, go to Munuega Soko. Star 274 hash.
0: Till they get it to Gogi, 16,000 Ivan and get star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Between Soko. Till they get it as we see Siki. Monolingu Chitana Batatin get.
1: Chibi Chitana Batatin. Not an ugly Cynthia Bait. Cynthia Bait. Matanagere, got Mr. Gragg. Serem Gladys agere kora ga til tiki ta gen gen jam bi kyogere ga go jor bonus ni bana brus ni te bi ki mi te ga besa bi around 29 agere ga nyor bonus mai mo ta so magane go tukul jita no ure bor chir chir agere Daniel agere Dorin agere Morin bi kyat go nyoru bonus agere nyoru bonus I we ga soko ngani igere message ba go congratulations ago sup na tana ba mpesa immediately matara go ta ge ya ta gen gen go ga isiki mbitu tabrane
0: star 274 hash
1: star 274 hash
0: you tun soko ki Let's try again about that level radio.

0: Kuperingabi tapaka ulimba kano lama mitayin kita nge kure tiet. Lakini because kitinya mchumbe na kawabu etakina mabatki. Amebu uji ngale chuba kijana ekikusinda noteke. Kwa ibara mutaore tukul. Ngom na tiene katinda wakimache vile pongezi. Nyaluo namba kaka sinde kele ni nyano kutoka namba. Kawariba siye na mwenge jamu jamu kapiare lainu meka piare lainu. Bruce Actingen mana olika liya because wangina olikona olika namba 279. Mwishi matonui. Kukaibu waka piyare ni nyuto kiyo. So ngon komite kita ni nyalu kwa hivika kurezo isa utiwe. Owalbu ana mchumbe. Tuna lako mongolole chopa kapa napara kike mwaji kile si memuche kini. Nana ikitiongiro chole kana mbata. Lakini amungo nge tebyo sani kure susan. Unge tuwe vike chang kule suko pche nge churuk suko pwe nge chere niyo. Tuka umen rebe. Ama alevi kapa kwa lenjin. Onge tebi ni ngom. Ya ninge rai ni susan kule samis kitu lisa la inbo samis kitu wakete. Onge meita ni nyon ni gure lisa chelule. Toki koi nge charet. Amu igere ilo koko tia magne. Mbo ishiyo ni kyo hai. Hada wa ismure nju. No mutu ya jama ni bau sinis kule kule asko in number 2.
1: Ongoi missing, ongoi missing. Arab city ni ago inge lemba ni kutko mi kitne wa chike bobe nchivi gaburiye tap. Kole nchi ni kona fast negi wek. Ago ip te teacher. Kuik chama ni bau sing. No konga chiret no mamingin. Awigere le kutko mi gino konde Thai president konga lega ap tekse tap korik. Koyongo gigochi mwishimi watanui mbi ni bau kureisoi sauti. Ago mbi ni bau city ni nanko mando kuik chama ni bau sing. Konyo alwe nbi kapkrisoi sot ko banchi ago sabotene notok because agenge en tuguk che much ko gochi bandap ta limbogure soi sot ko muche ko pushen kot kete ko rikte ga changa en limbogure soi sot tak na kurgo mugul ngamun chama nebo housing
2: yes ingere ngajara na ta bana bruce ke nyor ko mele ni le ginyor gitche boch na ban gara ko experience na ta ngasit ko missing kando indet aso bit ki gaje na fasin na to ibati ka sarta na ta ni gaje mushuma joseph tanui te teacher ko chama na ndorba housing ko giwana post yanama mitiji na tani gibengan ko good missing paraino taki agonyoro ga chama na tani bo housing ago kang wangi to bana bruce ko igere ra ilaga ipa ko tina tani ni gora in bunge na tani so bet karit ke ngalale ago kasartas na biga pure so tangi kuni ko ko gaji gando den wa support bana bruce ago ti sul dai bai sietam ngile chama na bo housing bele gitu chama na bo kure so isa tene ge emet musima kenya musima lo bongando ko tabi gabu nguna jeri kin gando inde ta sokobe kora gana lu nyuru ndo gori ju ago to skill down mu testa bi nguna ko le gori testa bi ko nguna ko go nyuru gori ngi bebre ka jeti kin keri kin gando den nguna ta bana bruce nuga go sin nafas asokobe ko aror go tumi sigule gya eguni kya itano age bangando no ko to rapo go sin bi bara inda
1: ha kwa ngira mut ko tete ne kabisa en bunge ko tebe ko la mu ne sigo gi go tele ngalega last mile ak transformers ye gyangi allocate lagini tom go tita go tebe en bunga go ngala lengi mu tete mbe tsaba mut so gere le en kora go tieme go gil ko tepchi peak paishonik chebo limba kure so is out ge ga selfa sara kusorio elfas
2: ara kusorio
3: yamune bruce peter
4: this call is now being
3: recorded bruce peter tumon melle mo baran ra go nan gar ta abran abu ani ale te tuchen go go se ba ki ko no go baran go ju man ju go ni ro lo go gran ganda wang na la go chal te tu ti go me la enta che fami ni padam gi ro ga ni gan do ju tak chu awu mong exactly ko ni jam gi mo ai te MB Nobel Gun Nelson ko ya nyang ku na gere le go nyato binyo in South Drift kuntu ku kedam gi rasa di rasa drift ku mo go le ndo Nelson ko ya agi her ki ni ga go tin no in no drift le ke mo MB ne wal da me rian ke tan ko go ndo nan de go ndi a go to ga sa go re flat tat ku ni kam gi mo ta go no ta no ab chundu ku jun ki re ge le mo Rangi no, awu gana nengu nandre tuasin. Awu kui no nesak tinu tuku kiram ki muanyu. Agen bis ya fei yas tuku kiram ki muanyu. Kui ngoyi rogun moto. Kui ngoyi rogun mujumbe nanyone naka nandi nuspenat kitul. Kau lengu nambatak nyo. Situ uji mwira gu muanyu. Amu neta gorogi sa nala rawa ku togun mujumbe nanyone. Kogi kwa jiru chiama nga ku situsyo nungbunge. Mabek muta na teagere be agigoji tola lain na wogi kuwa indom gana rumi sentul jawa palya men matara wagen horong na wogi borji bena kitur kogi goji jika nom jana wogi jana bungke tuam gana rumi sentul agigoji nungunam jiwa to koi nenet kogi isto amu ibutata ko fegey nenet mata amu neeg ne ci leeli ci ci ki gëni ge ko ci tu ci ci ki am ni dara ki dur ne ni ju wi jamu way ya ngusha ne ngi bi gam nandel bay shoni tugul.

0: ya sabi sana kasarta ga noto ga nainege Nega itu ndia namba gipteso to Telete chunya gote stese gipteso tanap sange Kiro anye eno lamba area Ngeni leski mite tukule Age menye tukul ardiyo Kiro anye chita ye Neni higilge kapesa kolo ye machan wewe Nani namote kegas kale ne gipteso kale ngogelu no tial garite
1: wachana na
0: mimi kule ko nam kuginote no nani mite chite onge gilge kabisa ilo ye ne na teme banane ne kabisa ne ego mite kim ngat kong yat yon ago muy ko tam ko mite misi ya mane nge nyita genge lepto ne na te misi na kabisa ne ire gusya dite ne ko nam ko ngalala nyo machon ina mungara ot kwonyi geno lamba area ile koko laske gratis netiano ile koko na mungaret
1: wachana
0: ile koko na mungaret
1: muo babu
0: yani kaaji ta maendeleo ina mile mochon
2: jehova
0: enenye pane ngondi donye agingani le jehova ye
2: kaso ero
0: niot ko magimwaunaine kanisa ngab ko tuye jibi kya je mugule lwe kanisa o Inge igeni le nangu mite tuku kiywe basta ko mwae kanisa ingab ngolengo mwa kole o araile malele mbitirisa inende no mwa ingab ingeni basta ngab kole mai kole o takene o kole ngugo nushuda kwenye sokoka kokonushuda onde bagi latiso anagonde ba James kaso

Kesi jis. Mite bik, mite bik, che korom kasi ne. Che nan ko bit, ingeni nan ko mite kina mama che igilege. Mite kina mama che igilege. Tiot mungaret kargen ko nebo bandek, nebo marago nege. Yanis mungara nan kiwe chweji o nan giwe chweji. Nan gisome rabia. Ako karon kora he, konyasi ko kaso ma lagok chi. Karon ko nyiko kwechi ongo nyanye. Ole nisisa kinyo kilatis kuso misane ne lakwe. Ni sisi na kabisa o tot kya ina kabisa mungara ni kotko ko nampangwe nita ne bangende ne na kabisa o tot kya gar tarum boy jani na kabisa kotko so mesa lakwe acha gine kigure jota kwifu kigure jota ngat konda kigure ngat konda jota ke ago yi are nye to mo ko mushele ago ti lo ti nyende ti gure ge itinye ago nan ko isita isha ki magistoye ge ko yo ji guru to ki nyarambe inge nile ki na ile gar ke jita ne magoryo e o tang ne sere ti en ko kwede mi te ta bu shek chen ko it ko le sabar moja pap kot ke gur sa kot ke gur kot ke le chen nga mca kot ke le chen nga mp angen alengen jitu kun kwa hivyo mera ri jita ile gai gai ko sire ngo ago menam jita ilo mungaran nyonyo ino kwani kunu rabise ago na ingen ile mite tuku galaga tena ange ingen ile mite mungaro shaga lage na kwa uchi ko kwa mwane na kole nene ba ayat ban ana kole nene ayat wa ni san spirit kole gai gai ne kole arata ko ne is magai ga ti mune kinam ge kwengo nya ga pesa ge lo oyo mungara na ge be kwa kana is kora ago on ko mayat ko mite ne ate kora ago ei ko chigan kora e cheget kora ako kigasinye kisomaninye biblia kisoman sirutik chetililen kele akile kilen kobar konda komuktoindet o akile kilen kobar konda amangu ale lazima ot kitakisire kele yani kibar konda nep kosingilda ne kabisa ne lekakile mairot agenge o lekakile mairot agenge en arde ne en ulimwengu tugul anyi kabisa magenya magerijo anya mabomet any en ulimwengu tugul akimite ani lene no magere baunatet ab kipsen ara iut ko kibar konda komuktoindet kilen koro kopiman kabisa lazima kibar konda agenge kobar nebo tai kora ak nebo katam kolen koesha kobar ak nebo katam kosimane keut ak kosingilda ne kopiman ina kapima kabisa lakini akuona mairo ko ing'o ing'o anyinyende tai kale chita kagiyogun magiyogwan amenyo takane kokwet nekikure koisaga ako atebet ko kerke ak namite nemite olekile kiptobit atebet ko kerke ak namite mulot nebo biri atebet ko agenge kabisa na ak namite kiringkani atebet ine ko agenge ak namite singorwet atebet ine ko agenge ne kabisa na ak namite yombo kunyage atebet ko agenge ne kabisa ne ak nemite yombo sirai atebet yani senda nenyonet kerke biik any ak chomite kapkatet senda any yani mite kora chon ngoyat chito mungaret kelo tabwani mano kerke ak chomi kipkoibet any chomi kipkoibet chanan kolot kolot leunda chaginye kola aldaitano alda kichire kaeng dominic siele en betut yani kielo kobeki yani kagile nan kwalda teta kwani distone inyende ne meamishe amishe bi alage nan ko male wini chelo kayatin meset tuguko akialo kobeko konam kokwengo nyake kole kwani aldaitano kwani

Goro chita netile tika tine mite number 5. Ichile giti ungoni star 274 ash. Agitil tika tine otakine mite number 5. Manachi kwa yegi nyende tine otakine gelechini. Congratulations. Ichile giti ungoni star 274 ash. Agitil tika tine otakine mite number 5. Kale ngoma nyende tine tori gelechini. Congratulations. Agoni itil tika tita sema gilein. Congratulations. Iyanat isaki. Chamdat igati itil tigate. Ichile gitiungon star 274 ash agitil tigate not gnemite number 5. Tigate nemite number 5. Gorochi Matita itil. Pagakteba. Yani uge legayuta ilegayuka nyichitu gole. Yani mataro 1 minute kuga wajibting dingit kapisa ne not gneba selingi shek 105,000. Congratulations. Pongeso na kabisa ne. Iyo imenda. Kwa kutuwa na guna otakine tiketi non. Yani katili jita kitio. One touch. Nena haro jijita niye. Katumu katili tikete enraine. Kungu katili tikete. Nugu litu ne. Kungu mita akfanso. Katumu katili tikete enraine. Katili kitio tiket. One touch. Aku kapayi shetati. Aku wakina akchip tingtingit. Direct. Notakine kikure elkana. Aya. Kot ko kain ka ko chakta en gunota ganyi. Angen ole kain na chita anyi le ka terit nga le kain. Amache chita ne tile tiket nota gine mite yu. Amache ke chil tukul sabari moja. Chitukul anyi noni anyi. Ame ko chil chitukul e. O tiket ne tae ne ko yegine ne chok toine. En tiket ne tae. Ika ngu yegine de ne shi itile. Amache ke chil tukul star 274 ash. Mite tiket nota gine mite number. Tiket ne mite number 3. Nota ke nika gisir gitio gole kuku. Ticket ne mite number 3. Nika gisir gitio gole kuku. Chili star 274 ashe. Agi labat agoi ticket number 3. Nota ke nika gisir gitio gole kole kuku. Ticket ne mite number somoge. Nota ke nika gisir gitio gole kole kuku. Ichile gitio gole star 274 ashe. Agi til ticket nota ke ne mite number somoge. Nika gisir gitio gole kuku.

0: Atinya kamang ne tali bebe kasi ni nungoi tu kalau limit. Saya teman agen gene bagas kalin je isubi kalau gue kabe meeting no kinda kong yete ta cefem ne buah kwan ende te zekial serem. Kainda si ye tembe tu tabra ni engke bagi engke meta apke nyage meta bitali sirchino nota ne bagaki mite ta brispe ta apka liet ne buah ke bagi engke sirchino nota wagiai ne agi engyu tok panero be ko kami ta apse ke bari brispe ta apka liet jabai meta bitali. Chaga indo jin minista eng minisu ne bari brispe ta apka liet engke mo nota ga Mateo Pianta Dosi aka coba emoni cek kaido jen minister ne baris setap kali ya tengge metorit kip cuma murkomen ko batas ini no eng minister ne baris setap kali ya terima no molo kamu murkomen ko le eng kaya jen no toko endi ko tariti kekir kele kagi uang kaya muti kap cile sos nate takrerune ne bakali ya ne kiboy karena kute ne omising kaiji rere kagaragnet family Je ko bata ko ku no tan ba kimatisio ne miten wadi tam nyongore sen ke balong ku county ne babomet ye kam ko ta ge mata ko bel ko ko ate ori to laga mitla go somogu che ba kapchi agenge kamwa memba ye che ba familia ino to ge che ba lago ja ta pagin sekte sabagin siklo ole ajesima to ni ko le karu to so lago ja to ken kasata ne kata u ge nya suteno to ba mateng site sab ne ba ken ba utina ga ekindrani Agoy nguni koto magena gele ne gite ne kayai mata koto ike kasarta ne tesetai chigilishe tako bahanya sutiano tapa mata. Kago sirlo koyo engketeshe tabuli sirinde ne o engministro noto ne ba youth affairs and creative economy fikirini Jacob. Agobayo utiote ne tinya bodyguard ne nyina tine ki mwaka koi koit kipete sabet sisili ouma. Kamu fikiri ni kole kago serra ki je ke logo yo en ka police ki baiti ni ki gaengu ago ka anan aguno ta ko ga kon anan kango ngalali en ye ti set ne ona police ne banero be ka ngo ngo sirene ndate logo yo ne ni ko mo kole chobot ne net ko nam ge ona kafse kyo te chobas ki li set ago en ka sarata ko ra ko yo to ngali yo ta mutya ko ti familia ne ba uma kabet ngalale ni ka sarta ne ko bar chigli shet ne ko ke je borta ba uma ke le ki bet ne sabet ko sukke agresa sia ta genge ne ki mu age ne ka go bar gai met ap ke si ki gen kaunt ne bosing ki shu ago ba la ken ka ne ti kap sukuli shaga boror che i ve ta ki so mani ne ko ba ga Ago bara binikya to kiba somane che to mako wang ang mako te galak che ki mage kip somane ni che ba che ba to karta si che kyo to kiba rimpe pa saga para guta balaga ko sukya ni ko ma jai jai ka sergali ko ip chikar kongi to ka ne te kyo u jo to ka ya kip somane ni ko bet ka sarta ne goi ko wek se ka ang goten ka sarta ne igu ito sa go ba mile te ne one te nyesi ki ko sukya ba liya tap sabi te ne mi baraga Kanyur tarite tene ba incubators che ba lago ke sibitali shaka amna roke bomet ka jia do akiricho kobun program ne na te kolo ko gabe mino gida che ba sai taman aga genge sai taman aga nga wekse en lo ko gabe meten ko inda ki gure na Ezekiel Serem te stay chita che fem to get up kalenjin
1: John ko galo ko gabe met en noginda en ta che fem
2: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quit Mount Narok
3: 107.5.5
2: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4